kunesinkinga ziningi emhlabeni kwasisombe sengameva. Kuyofika isikhathi la ozothola khona usuthanda ngokweqiniso maye yonke inhliziyo. Kuba inkinga ke uma leyo nhliziyo ibhekane nomuntu ongazi ukuthi nikwa kanjani injabulo. Ngisho ukuthi kubhlungu ukuthi uthande umuntu bese kumele umfundise ukuthi yena akuthande kanjani. Kubhlungu ukuphindaphindana nento eyodwa ngoba lokho sekafana nokuthi wena islima. Usuyokhala ke uzibone kuwena umuntu omubi. Usuyomncenga ke lokho umchazela izinto ezisobala. Umuntu uma ekuthanda ngeke umfundise uzukuthanda. Kodwa ke wena uzobe usezicathulweni zami kungekudala. Kungekudala uyohlulwa la ukulala ucabanga la magama. Uyofisa ukubuyela emuva amehlo akhe esevulekile sekucacile ukuthi uthandulwe

bela khunwana ra ditlhaku thabisa di ho ho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke theo salamangwa tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse mo tswala moholo nna mmangwa ne mo hatsa ntate go manta tse we hametse kae ba re pelana ma di zompola ha ke bola wa go ena nga thaba mabele dumela go tswana di thota ke re khala go tlhomela dipako rutebella ditie report 40 sana let's rebella haratsi.